Dani re ga ma da ni re ga re sa ni da ba ma ga ma da re sa ni da ba ma ga re ga da ba ma ga re sa ni da ba ma ga ma da ba ma ga re sa ba ma ga re ga ma da ni re ga re sa ni da ba ma ma da ba ma ga re sa ni da ni re ga ma